0: Kiss FM.
1: Magara kakanya kuri 0788 13 23. Ubundi umbwire urumva rinde muntu wifuza ko dukorera surprise call dute tubigufasha makakanya 0788 13 23. Niyo numero wampamagara. Allo? Allo, qui se fam? Allo? Kibaze ko uyu muntu ariho ariko yahisemo kutavuga basi reka dusevinga amayinite ye kugira ngo n'undi muntu uri ku murongo abashe kuba yatwitaba. Allo, qui se fait amour?
2: Oui. Ando.
1: Oui, ndakumva cyane. Waramutse neza?
2: Yego, naramutse neza.
1: Witwa nde?
2: Witwa Olivier.
1: Olivier. Urashaka gutungura nde?
2: Shaka gutungura umukunzi wanjye.
1: Witwa?
2: Umukunzi wanjye bamwita yitwa Benita.
1: Benita? Benita, umbabare umbwire mumaranye nk'igihe kingana gute Olivier?
2: Amezi ane.
1: Mwahuye gute?
2: Ahuye nyine, nari nagiye gukora mu gace k'iwabo ni nta Kigali. None uko nyine ukuntu n'umuntu ukumvuguye ubwo ngubwo nyine nshaka numero ze ngize amahirwe ndazibona.
1: Yego.
2: Ubwo turavugana nza kumusaba urukundo araruma. Noneho arumaye rero ubwo nyine nindi kugira menye ko niba ararumaye ari seriye koko niba ari njye akunda. Ubwo rero ndagira ngo ubanze umumbarize izina ry'umukunzi we namvuga numve koko ko ari njyewe.
1: None se ni iki wamukundiye nk'ibintu nka bitatu? Icya mbere?
2: Icya mbere agira umutima mwiza.
1: Icya kabiri?
2: Isosiyete nyine arasabana. Kandi fizikali yaba hose ubona ari mwiza pe yakurura buri wese.
1: Ameze gute se? Mushushanyirize.
2: Inzobe ni muremure.
1: Aha.
2: Na umusore uzikorera ntawe utamwifuza.
1: Nta muntu utamwifuza. Okay, none se aka kanya uretse kumubaza izina ry'umukunzi wawe uri kumwe nawe ni iyihe mesaje wamuha?
2: Namubwira ko mukunda nshaka ko tuzakora umuryango wagutse ko nzamutetesha mumenya buri kimwe cyose nk'umugabo nyine.
1: Sawa, uretse gato yawe rwose ngo utumikire ufite nimba yo birumvikana hafi.
2: Yego,
1: uretse gato yimbe.